0: Na pelo Badiripa, 3:59. Alô?
1: Alô, tuje mwisho ni?
0: Tuje mwisho kwa lia yetu.
1: Oh, tuje mwisho.
0: Karibu, tumanyigani kwa viali.
1: Oh, no, jua lugu nangu kuno.
0: Karibu, karibu.
1: Ngawa ngani rimarile ubado?
0: Ah, rimarile na mbo, kumbole kakuweshte ya iwonelele, ya jangile jowaneo.
1: Hello. Muranja anje kaje jakuleka makobi di nkati mwari ene. Ejila ngani jila ndandite, ubari katari kutoma ata telefoni papi mkupitama. Afana.
0: Karibu.
1: Uneji kugula ngunda wangu, kugula nene, kutenda shilindo na riene. Pianga wajari ene. Na nishe juu ine kuhika ambia nkati njigale mbia roo, nina atele leo.
0: Kwa hapa roo ni kutihari njigale jiwa, wajiwe nyumba jenu.
1: Haa, anga wawiji niwe leo.
0: Ngati ya shimwene wala teotu ya hapa kutipa vashe kulirala kwa mba kwa atenda.
1: Haa, nga mba, anga kumbele karoni venepo. Wawi niwe le, wele nga nakola nyumba paka kuhika makuwa bitiga hoko.
0: Nambi, ambo tuwele yenda sharia ele, kumigunda hako wabita gauli.
1: Wabita gauli paka kuhinjira nyumba mwari ene kwa wala kuhika.
0: Ah.
1: Wawi niwe le, wele bara manu naga ishe mbiyari paka katimua upili wa wele agambe kukia.
0: Agambe kukia ngani wabika nila roni.
1: Anta umetikale nga paroni, na kuwa ume.
0: Izawizi.
1: Roni shavidi nga ni shavidi. Bari mbegeni nga ni jila, ja kujigala kapaka na kuwenda gaya.
0: Kamanta. Ndiya
1: kwa ula kuulombela. Ye ila, naga jie manja shaa kongwe pane toleleje. Washa alume tukulomba lomba. Na mbubu kulomba lomba mule naga tukuwenda kwa ula kulombela. Ni kutupa ganga hile ronpaga panaro ni kutie panga vila reo ndende uti ngangu amba.
0: Kamba kwa hawa.
1: Kutanda ulo. Naga mundu pa kutanda ulombela imanyi zeni kutina upi kutanda hapa. Na mbubu na hapa rore kabulangiti ninja uleji kulombela. Niro reshanti ninja ule kulo bila kwa nyowani.
0: Ngaya kujigala nyumba.
1: Ngaya kujigala nyumba. Na kujigala nyumba kwa ula nao nga rojwa kwa ila renga ya kuraka kwa hapa. Ata kwa chikwene wao. Kwa hapa agao. Yele yopila na yuwe ni kutia. Yele njeri fali ya panga na mbonga niwa fali ya mnote. Na mamu wala wako ilara magobili. Hila nga ilara magobili gala kwa mba kuleka kudiringa.
0: Kamba tu waonji le bari marile
1: mwumu. Bari ila waonji le mana une imoneshe ile une kundi kuno kumarengo. Unangu kuno. Na mbini kumarengo na wila angaga kwaze wangu wangu ni wakana kakuika kutaa ndeleshe leje. Nitu alanga nangabwe na ramanu iwe udi na kutaa angu amba mweji kuna angu iwana wane mwarore. Nambo ya oneshe une kuwilanga kumajuni kwa atuma antua kumajuni kutepa bwena kwele kwa alamu umurore lewa kongo kwete. Paro orele kwe kula mdezemburo. Wee wala kuiwona chupishu wale shanguni une narele wala nga aona. Wee wala kuitishira chupishu wale. Une narele ni kutii une jungu rora juntima antara lali feisi junga anguraka lambo ntima.
0: Anguraka ntima ndame nao.
1: Ndame nao nga wakuti kurala lande nao ni kurala la ramo fe nambo ntima mumaki na ugarigenye la ya pangati. Nambo ya kombo leshe tumana yeo la kuitishira ipo ishto unono ishvishu walishilava nukuta ila ula mangore pebala une narele ndibado kwa ula. Na wonga kakuonga kuriene kutaka desembro yola nga roma imanga kuroma unanguno
0: kupeleka kuti narima nariva jimba le ngana alambuja kuti ngana alambuja kuti yala jile jesala
1: ee wala kwekula kuti isisi pavana chivavo isisi nhambo yakwanile ndayoni nayo ilangaka kuika kwakanya kwekulava ulongo wao laya vali maishe kachetu awoti ningiti pole nganingolampata akuti aye pajendi nachimwene vavatorile nachimwene vaone kupeleka makoblika kwela vantu vaviti kuika pamarengo nikuti ienajo unju angatimpata pakutoka apa nambo agambile kutama marsu jele vaiyeshe kwaza dhiriri mbiya kwatiri nguva ngura angakozari festa kuli nango sete dhadhiriri one kujigala makobiri kwapa vagambile kwaula kumango awo kuti a bwana we nasete dhadhiriri jipitire napo ngashinshe
0: imalile babobo
1: imalile babobo nejikweleko elo kunyale yenga nimajula kutama naseuke one kumbushila gashi na gashi tari ni gashi reabitaga bari kwaura vanhu vekuti a hala kweya kuraka
0: nevemwapelekaga
1: amana ni kudiringa pelaga yali majangu agambe kudiringa
0: kuti imalile mmomo
1: imalile mmomo nagadile nganadi abari kudiringa papopo mana
0: o oh, asante je kulungwa apele chiralamo vautu vano tijukanile 4 ora pele
1: elo nengwa tleka ralamo wati pampando opo
0: o tenda asante je tijo atemi
1: apo wa kula kuti trial teke nikako
0: vena kwa je twalikoleko
1: ni vandu oro pa kumbi kana ni vandu oro pe era na mama pa marengo ni vandu oro pe ngangurakula kuti akuwa ku kandi uri pepaka vaiji matelefoni gala mpaka nganakombola kuimba ngwatenda ralamo vandu vorope
0: o oh, asante je kulungwa chimwene marengo gambo
1: asante mana
0: asante.

0: Ayatollah Hila Leto. Hello?
1: Hello, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Salama.
1: Salama, Gayadi.
0: Salama. Nulu manani ni amuta pinyo telefoni?
1: Namwera na neta sa Uruwasi.
0: Uruwasi.
1: Ah, sambezi yano.
0: Yeah. Manu, vantu wa shaka, nupana wa shaka.
1: Wa shaka watu nana ya ogresha.
0: Ahe.
1: Aho, mutamala mlukumane na mikiriri wa simana hila.
0: Ikai, ikai.
1: Yondo ni unijewi.
0: Manu, tui salamu.
1: Salamu sopa kira gimera kawe la mwara kala akili salamu.
0: Ayo.
1: Manaka sholinyo.
0: Ahe.
1: Amamani ilwa makalena makanga.
0: Ayo.
1: Mamanu ermelindu.
0: Ahe.
1: Mwara akili salamu.
0: Ayo.
1: Maluku tore ilwa mteko zimera akili salamu mrejele mrejele.
0: Hiyo nrotepo shukurela.
1: Demele lago kabili sakina kutaya etarge niya.
0: Erradi Mosambiki na pentila murungu wa malileyo.
1: Kwa chapele mbari mtaku mpa salama.
0: Asante sana.

0: muhiwono teya akwiri ni mwera fa sincorage ni 40 minutos kana muta punya telefoni. Halo,
1: halo, bon dia
0: salama
1: salama kairo chu
0: salama ndulu manda nini ya muta punya telefoni
1: achelino marisabu sambesi ya nno
0: ani mwero sambesi ya
1: wani ntulu
0: baroto vashaka
1: nata vashaka wakindro okeresha
0: ayo
1: akawaka yuyo komi kamunepa kumi ya mawani
0: ahe
1: anirwa ape hane kunyai
0: ahe
1: awahusi acho eruso eheni njene pahe
0: isalamu mkaheto isalamu
1: nata kinawe amara kala vata tibirta leveshi
0: ayo
1: ni manaka delfa shedino
0: ayo
1: bidita shedino
0: ahe
1: mishilati shedino na papa kero nyawela ni waro kome
0: unyawela
1: unyawela mwalo kwe karmano
0: ahe
1: itinawe ati wake nila monish fernando orati fernando komentalaba
0: asante nira hii wa mtamuye telefoni
1: obrigado.

0: Hayo tu akana mutra punya telefonu wala mlako. Halo, salama salama.
1: Halo, salama salama. Thank you, Rabini.
0: Mkahenti walike mlako la. Amutra punya wa telefoni.
1: Miyo, mambi bano, ana virevere mapoosu wa tiyete wa.
0: Ahi. Bano nto vashaka?
1: Vashaka, wako kutye himwa, mbaka, nchilo pedero kumu pedero, no kera kasi sepana wo.
0: Ahi.
1: Ah, wala na kutu na wate katamani pa.
0: Ahi. Bano tu isalamu?
1: Salamu sopa jeraa kimono hakuya kama arkeji ojikuti yoe. Kaminya wavo kinama hamu araka istena juwao ata ata paso guru ata juwao ena au na api amana au tisalamu.
0: Ayo.
1: Maso sangasu ya kini sanamu pariana wisho nuwa atiana liyavara mtiko awo igo esna itatani.
0: Ayo.
1: Ya kini sanamu nuwa to asala alikudore wa alikudore wa karamani wa.
0: Ilo tepo shukurila.
1: Rahi hao adu tena dituende ana vrevere komandibano.
0: Ahi.
1: Kukota wawa.
0: Kukota ni awala mlaku vai programa ila.
1: Asante.
0: Niraka asante ni ushashiro wa mali leo.

0: Apitimpina?
1: La pe.
0: Mune mi ape heni.
1: Ma chuna ko kwa kule kene mota he ko chichi miha ka ni mno mni la pe.
0: O kititi miha nyumo ha wananta ko kititi miha mi. Wananta ke kende wananta ko kititi miha mi ki moko ha. Wananta ko kititi mi.
1: Ka kwa vale. Ki kuiye ne mne ra nyumo ere ki mutia no la na ki chichi miha.
0: O kititi mi va va nkin kale e tempo yo tene pa ikuosa ka pi. Pipi neo kichapela sikibali kipachenda kami uchapi kuome kaka uchapa mikome kaka. Uwe una kichapili lini?
1: Umapeo chereru kana uchapilani. Nyundo mwimu kilati. Mupuelele. Hey, mutia nololelo hiyo kikachela mahaya sheni yokala mungu.
0: Okihimerenzo mwahene heni. Nkahima?
1: Yeyo mnerayo nkino uchichimihani. Kala iba nko uchichimihani. Yokala mungvonyanyo kinona wii. Ani kopiri.
0: Heni. Mivate wa socha hinkintuma?
1: Ikale socharo.
0: Wakula heni tukina?
1: Oche kula na ata onkala ntoko wiwa teva nroo kweliwa. Mnoche lo che kula wi apitimpina. Mchun siveliwa ni mkwa awe. Ona mi echa mkwa ha. Ahokoloa. Aninto wi maraka. Kwecha laka. Sivawa le koko haka ni mohecha sana. Mwi mwereke ai kohecha sana. Iko na laka ileshe ileshe. Murima wawurega ni maraka mela. Mwi ikapiyo wani. Kamulela apitimpina sinira nea.
0: Mkamala. Mkamala. Bitu wako unaka pe, omala tu, omala. Kama kwa limiki mi, kikilote tuweke bakani, nivene, nyuanu hii kendo mi, etensawo yowela. Hii, mi, etensawo yowela.
1: Ani kopiri. Nyu
0: etensawo ila, enahala uomalani.
1: Ani kopiri.
0: Huh.
1: Sinto kwa vava, vava kamunche kula nimiyo, nesheni. Nari musuru kukwa ukanlene, ipalano sabata kisina muiwa na niwa. Bano ni nche kule kamota heni musuru kumapanya ka mundrumela ekinyu mahawa cheni kani nche kula
0: bani lota ya musuru ku kilota ya musuru ku
1: sipajerenda weibo
0: wese wayo musuru ku
1: ni bano kono ko ka chedani
0: wetu ni musuru ku no sika weni musuru ku sonno sivela
1: yo che yo mna wihanya ni kopiri ni yo mna cha kinamo ape yava kireherera mna cha Wana wereke eyo chanki wiha
0: yewo ukikushenro wa kona komala tu kinimi i mukwa kola himete mukwa kola himete porque mi kikere wikire bakhan ikende mi kende murima ko
1: itensa uyo singwele la mahawa he yo se yo makhale la bate ba tahine cha msana ani khopiri nikhala inana chekula vano mohiyo yo chekula kino monele le wo wiwe wo muna theyanyu bate ba muna munyoniwa
0: Miko vela.
1: Oho kachela ni?
0: Mi apale kine ni mapwa hao vate.
1: Nginape?
0: Kowi chui. Mi apale pena kipwa hao vate.
1: Yocha ye muna wihanyo. Nginape ya?
0: Onape ya mesi. Wapi ya weni honape ya pama. Si. Honape ya pama. Mutucha mi niponda na kala wana mchupu nupahi. Epuri pahi na chamalashi. Ne mutesa muhenda mo ne nad nyuma mahusi ho wape asoka
1: mutesa o marungwiha
0: mesi woko akula ba muruheni
1: mutesa maungwi
0: kendre ye yoko akula ba muruheni
1: miyonka nono kanyo okina mvaraka kinororo melanyo nyuo musuru ku munchuka neheni mo khala no ni huta nanyu muhelanyo muna
0: mesi
1: ulopa na tonera
0: we ona hale mikilote tu wewiwe Mika lutekere tuka kula wa muru. Kika kula. Baate wa mulopa natani. Baate wa.
1: Okulumuwe nto timiyo. Kaiti nyo.
0: Wano hipo haka. O hipo haka waate wa. O hipo haka.
1: Chumpi wala kamu hiyo.
0: Unahale umpweke unahana ya wewe mko. Iswinya sinsa si. Michu hichu hichu waate. Miko vela tu. No anamwane na wachi. Halikipachendaka wachi ha. Anamwane lehi ya kutela wakina. Anamwane hinu wakina. Hale tedi weki. Akina yeku utela yu wanamiraba.
2: Mai.
1: Chumpi ya.
2: Mai, salama.
1: Amukumi.
2: Mai apitimpine tala. Etala.
1: Etala.
2: Nari tala.
1: Osinu bale kuchu ni ucha. Wiki wasa mai.
2: Ya kalene wa mngerepa hii mkiruwe li wakani.
1: Enamoruwe la wa manaka.
2: Mwangwereru mnamtopa mnawa bara mteko.
1: So kichume uha enkeri haba atefa chumpi ya.
2: Ishento.
1: Atita. Makalelo haya. Kala ikera iha. Vano rukunuwe rukunuwa. Minto vano ne waka chela wene yukahia. Ei, kala ke diwa ka mommo ko viri ha mmo thene kina ngo jeda.
2: Eh.
1: Vale vale khangulu mi ha. Ya waru a puti ha maithaya ya nwa ye yo a chuka. Ola. Ha hi khalo wi ho ja baba. Nse ke ano wa ko ha ina mikno hi wi ha yo ja. Baba o khala wene ne re ke ha. O chekula re. Mhi ma go chekulo wi. Ipelana sabate va musuru kutula impanyaka. Nari miki kale nene miruku yowi ii. Ani kobiri. Apale mwerula. Mwapanye. Nahala wintume ekatera. O unsirike vale. Hoye. Unamojelea. Anguo shimwene. Kinuntanubu eleleheni. Vale katani hiku nonya kudihana.
0: Mai. Kwera kuolele ni kai kai.
1: Mm.
0: Apapala hulu vala.
1: Mm.
0: Ali mwerike wa ahiroga mkila yao.
1: Mm. Kiyudu gande.
0: Yaski okwela iwo. Yoni halele impela ntumiheke.
1: Mm.
0: Ali asiko kwela weiwo. Ini haleke ni impela nikawani keba.
1: Ya wana mkwela.
0: Agora ali ya kwela baba. Ani mwura musaya. Epa kintune mpa. Ora nuseke. Ala hulu vala kamteko. Mwahiki roga nkelaya. Yoni haleke ni tuya ba.
1: Wato mwona hulu vala kihulu vande.
0: Hmm. Aya kala mira omu. Mai ya mira ukarere. Eshe mwa hulu vala ale. Nyom ale yore era mwahiki roke. Vanonto empela mwasi ke mira umkina no khala papaka papa kon khala papaka
1: ihi jumbuya wo wa konfuso
0: o onrava ne ra halela o suwele kwera ba karine mpa harine etu mashala ale ahiki rogen royal kahi en roge kono wa khapeli ha ba tame mingina thuna yale aro khala ra papa mi wa papa ti ha u yari wa mwana yari wa ti ha hanko so piwa na khala hamba hi wai kuna khala hangi ba hamba hi wetu mi ento yale minare mamma wera maweria Ali mahiki roke. Ali ya romanya kuli. Anu otawa mekaya.

0: Nimpina?
1: Dape.
0: Apa Nimpina?
1: Dape.
0: Ay, matapa la heliwe maka mahawa hini.
1: Ani kopiri. Maka tawo arriva kiviru. Mwelele. Kimwe nrengisu wende wapea?
0: Meji, we wosuda we matapa o heliwa maka vaiko. Ni matapa o heliwa maka erivati. Enna hiya nosiva wene?
1: Mchuna ntoki usiha.
0: Hanu wohusia. Meji we, sempere kalota kukakula, sempere kontrario. Meji, kwa la suwa problema meji muwea hano?
1: Ani kopiri.
0: Kwa la suwa problema?
1: Maakulu mungwe mwereke mpaha.
0: Ah.
1: Maakulu mungwe.
0: We. Owo kala na mpwa no. Owo kala na mpwa no.
1: Minto kiki kohe.
0: Okiku haka minso.
1: Haa. Owi. Owo kala mwonele mpuruke. Minki no na vo. Mwahene nyu mwereke mpia vateva. Ohikulu miho wahikala wakulana. Opia vateva. Apiti mpina eleshe. Ituyo mnone lela. Olelo wika sinapi gwa sana. Baba le kaochi chimihaka ni kapeaka sana yokala mweranyu yorerela
0: mechi heni ka kulume ketu okirukunushele ketu kurume kirukun mahawa heni
1: apale ki ko kipachere nto bano upishirane mwala kiwanyu
0: ii mechi we enolela tani wikive heke hiya Mi ipuisi sakira kano hai kana kapani laki respectari wak wanuwe huna kiti timhe nene wakani mi wate wakina halupa mi kinaki pwa heo para wea no kowichu wihe para wea no kowichu wihe mi kina halupa hao vahe
1: minko ova ranyo
0: mi ki make sa wakava mi ki make
1: mchochele sa winyo mpahe
0: mi ka aluteka sempi nukurukunusha kere ha piti kushe kere ha piti kushe kere kere ha mezi wee We wala kiwe hii hawa, unawaye, omalema wala kiwe hii hawa.
1: Miki kukohento nyuo.
0: Kendre, omalema wakilata wala kiwe hii hawa, omalema huu.
1: Wale na nakilanta huu ni yuganana, wari osivelana. Olelo osivelana nyumo omali hawa vateba.
0: Mukalele wa ama kuwa hini. Mukalele wa ama kuwa hini. Na ino titimiana?
1: Wano onto? Nyumo nakichichimia? Minto kibarele
0: mteko uchichimia? Wakwela miko koteshe kuchuli?
1: Minto ki
0: kendre koteshe mesivate bana hala witu yana
1: minto ki kokoheni
0: babunduwe ilanyo kendre ki okakule neru witu yana bate
1: ba achuno wike mukilathelanyo korapi heke ni korule ke ni sowara iyo
0: I mihana ke nakhwela uya pale wikitesho kutuli mesipele menos a respeito akalekevo
1: ni minto ki nchuna kanchichi mihonna Vano nyumu andre mwa kulumuwa miki na mwa hasulani.
0: Si miko kulumuwa. Vala pena kipwahe vati.
1: Mpwahe.
0: Miki no upwaha.
1: Mpwahe.
0: Ohaleke. Miki makanye sawaka.
1: Mpwahe.
0: Miki no upwaha.
1: Mpwahe.
0: Mtiana. Kala masiti yana mumu. Miki erike miru. Tempo yote. Sororoto. Kino uchelo nene vavateva. Mwahawa heni.
2: Mai.
1: Jumpiha.
2: Eh, yeri ihe ni bateba?
1: Mwota she.
2: Kilo wanda papa arupe nsao.
1: Eh, tera yao.
2: Usilo ka vinri weiwe, ka panyi weiwe. Oilo sheshilo ki vinri weiwe. Ka panyi tuwewe chukucheka bateba ali. Ano, weiwe, ambarani, mosu wale wera nkala weiwe o wakele weta kasa?
1: Ala vinya vae nrewe miko, paha. Kino vinya vateba. Vanta arupe nsao. Vanta ekacheli
2: weto wimbo. Ka panyendre weiwa. Nintamu nako ole domingo. Arige ku. Apa binyo, ankalupensa mwota sheni. Agikusha, osino ni virao. Kapanye baate vale. Echaelaka. Olo shashiro kivindrewe iwe kapanye chukuchaka. Mapensa mwa vale. Nintamu kile, koko heni tuila mosuwela.
1: Yo pensa mkisuwenle. Owa tama baate va, akusha chusa ya enre mkinopa. Mkinaka chela. Apa alake nlo uyaka cheliwe kwa kalo pensa uiwe. Nna kala masin kuwi alivela ekacha akeloka cheliwa kahi awathandile opensawu ibo yavoreiwa enyo kala onani mahiyeke awapanye mwa hawa msuru kwaya nchawi ha msuru kwaya
2: akani msuru kwale
1: akala no
2: mutu nkalo pensawu ocha okona okachai kuwo bantu msuru kweno teke ndaka mwere wahia Ale mtuluku anchame kaya miyo mwanae noche lo kiva ha.
1: Hii, tiba kaa hii ya kayo.
2: Ale mwahiro kepa hii, ale hukuluweva.
1: Opensao ni puru nukala wa mtu arino vate.
2: Owa na asa, nehe, anewasa, shinamani ya alanitra weiwe. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
3: Ay.
2: Odi. Odi. Papa. Papa. Ah, papa, tio mio maninho tumpo papa.
3: Mimilo lang kinona pama.
2: Ehento papa.
3: Pake semana. Murulo na kidwe. Le wa miri ma upoti. Poti.
2: Masulo mohoja.
3: Nari.
2: Eh.
3: Nari tari.
2: Baba kanoni ni prune mpukwa ni puka ni pagwa ni puka.
3: Ay, no como pensioni. E o pensa un no.
2: Bueno, no pensa o kalimpa kwa ni puka.
3: Na do resa usina pa kwa ni puka ya.
2: So shu.
3: Meji nar ki suwele nka piru resa usi.
2: Bueno, to papa baba ungwere igwanyu, munkala nani? Mpensa o momo, munkala mekinyu.
3: Ay, ka maka no resa usi umuto. Atho ena kala wina tuto vira.
2: Kakala tuwo shukura ni baba o baba ni puka.
3: Ay, nari.
2: Eh.
3: Naru. Naruto,
2: papa, baba, mwenye kulela kuwani?
3: Eh, mwanaka, kinovure iwaru, wani mawoo kikichuwe.
2: Papa.
3: Mwiki hokolo ilo wani, toyomito,
2: Papa, kebo hinulu mwa, pata hukolo wani.
3: Nari.
2: Magilati, kina mwari yungu,
3: mwiki wana neke. Mivala pena kipata pate yewino pa hii.
2: Miki wale ni tamu na kule, ay, maka, papa, mwenye nongure iwo pesawa. Mika kupwela kakiwa kuwere wa kuhunu wano kuwere wa mpaka hiya.
3: Miki hukolele wa nari.
2: Hey,
3: nari.
2: Papa, bayorera.
3: Nari, neo familia ni nkimpuna.
2: Nari, mhukolele wani papa.
3: Mi wani ule kitawile mawowo.
2: Hey.
3: Mi kitawile mawowo.
2: Papa, mawowo hena hinulu mwa. Ama yale awani iwa rimeka, ni muhawela. Nyumu rupe, sawinu mrove, nyamu kushai kuhumru wano.
3: Ay, wewe kinyakuleke. Wewe kinyakuleke. Ukivinye rova.
2: Kingile wa ela mai amoro ulu mahali. Owa wangro kale wa ogero itani we kale wenno.
3: Nkina kwelo mona to pitimpina nkina kwelo mona.
2: Heri ha papa.
3: Eh mika.
2: Owere iwa were iwa.
3: Eh.
2: Mpaji ki makali hero.
3: Wala peno pensa uresta usi unuki na vrile peyo.
2: Baki nona peno resta usi. Wala mviti wan suri. Yona mchege tukohono otopi hato were iwa. Oh.
3: Aya wala pena mtumpu ya. Oresta usi nuvela pena kina vrile peyo.
2: Iha amna woro kure pao.
3: Nari. Nari te wa amiri mau.
2: Bang kino na mamu bi ha. Kino aro papa.
3: Mesho hiloko hetu hiyo hiloko hiyo. Ohalele mamea wimi kiru resa uzo halele.

0: Mama, mama, Maye?
1: Jumpi ha.
0: Maya pitimpina.
1: Evindre he.
0: Mama. Soshupa. Apapa. Oweri wari male. Male. Arupe sa wewe. Aklilin tamina kwa liwere papinyo. Ano weri iwe. Kaya hato ko neha napo shamuru. Pashki piya kaiwe na kala wuluma. Amo chela. Kancha. Itao mai ba. Apata rupu wela sana. Mro wenyenyu. Matikwe na papale hokolo.
1: Hey, chumpi ha.
0: Wewe ya tepa. Anro kala mota shen.
1: Awe vinyakawa yanraro kulumua. Opensa uwa raya wa minki suwende utibo uwi.
0: Amusaya ariwora kamela.
1: Wano ba, ha? Chumpi ha. Mio uwi omade sote nisiki morele. Uwi kachakule na awo anovore iba. Siki halele mio. Inavore yanki suwende. Wachumpi ha, ni venye. Ni holan. Niye wa mwene. Na leli here uwi i. Achalo wani huu ya tamao. Ariwo uwi. Opensa weto suwende wa minki suwende. Nkero uwi mwanaka ni holan opensa uwi. Niye wa amwena, amwena na wahada wa atanla chuu.
0: Mwakile wa kavihera doko.
1: Na hada wa atanla chuu. E ni yendo ya kavihera yao. Miku shumu nyaka, amwene. Vanereke mwecha. Nisheleliwe. Omalo sinoni moreda chumpia.
0: Mroti nakuwe maya, mroti nakuwe.
1: Mroti.
0: Maya, kwa amwene kena tiyo avale vale?
1: Ah.
0: Ah, amwene toko tiyo avale vale. Ale arrivale.
1: Ana mkona.
0: Odi. Livele ligo. Wave shatwale marela.
2: Okulumuwa.
0: Ayo.
2: Ohiyo lori mwasha ke barakam te ko ka rehra ne ithelo.
0: Ohe.
2: Ayo kawa ka mithala.
0: Ohe.
2: Oi rahia. Oma lo ki sabe ithelo.
0: Mhm.
2: Ananto hapo basakansa ne okhoya muthu kona.
0: Ayo.
2: Ya ke phanya ke ko pa ya ke wela ya thor. Tor, tor.
0: Ahe.
2: Ah.
0: Eh, orunto hiyo bano horwa.
2: Mhm.
0: Bashi ankela ohima maswala ta mamala.
2: Mhm.
0: Owani weso kasi shupa.
2: Ayo.
0: Mhm, kahaya mai.
1: Amane.
2: Ahe.
1: Ahe,
2: ntama atame leki washi tu ba.
1: Kada suwe ling ho wi i. Ani kopira atama owani.
2: Mhm.
1: Nere da, mai perwa.
2: Mhm.
1: Anani kopiri mwana lata wiye chumpi.
2: Mhm.
1: Ariki wi mai.
2: Mhm.
1: Apapale.
2: Mhm.
1: Ankalo pensau oresta usiwe. Miki hasa ochivo.
2: Mhm.
1: Ikala.
2: Mhm.
1: Wa ile kenda. Mahiku tavinre. Chumpi ha. Iwale na sikwawe. We at the tenu you were no an over rape. All the way, ta papa. Appear you all. Each ran an over rape. Anna wanakilela, we may. Nrowe, nawona papa le. Nara pale mulumano, no hokoloelo ani. Ki minkiawo. Ngis wende wo, a gelayo. Apa de a man semo sing, guys wende. I know we ki he check a shamopa herera. Kinero wi chumpi han rowe wa mwene amwene yawe teni suwele ni piro pote no wasachu ya thami hewo wada ya kushero hospitali
2: ayo
1: miyo ntoko runa vo baba o uta kushero hospitali yokumelela yotene ewe kidia wa uyivale
2: ayo
1: kinera kamwene vani wende ekavihero
2: ayo
1: ha
2: epiro yowe itela Hey, they tell us about Pagonamani. When you rest the house,
1: Mm.
2: Tumpuha.
0: Mio.
2: Tumpuha.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: 8 horas já com o Manguito, com Moçambique. O outro cupica de cabana na mão. A barra já 238 metros. Onda média, frequência. E não cupica de cabace, cutio tiragam. Para o sambolão, 1260 kiloyards. FM, abra batão de lixingam, tocamice. Yankee Wandicam, tugulu tiramaluam. Cutio tiragabace, para o sambolão, 89.1 mega. Achalong watching your tum, Pekunabasi, Kurugatandam, Masanga Bachalarajam, Jimapidi, Jimapidim, Jemaskuri Kumim, Upam Mulaga, Gavidim, Gemasuono, Wam, Juriu, Chakacha, Dushmili, E, Vinti, E, Sech, Twent, E, Six. Basin, I don't know what you got on a Pamunajam. 9 horas, E. 50 minutos. Mpiga na kaja chalongwa chinjetu. Yetu jiribasi. Pakusungu tiyam. Masangu getu uche. Walerijino. Lirijino. Jumapidi. Pakuwadi kapam. Tutande basi. Kusiungulam. Ni nyimbom. Sia kusosam. Kupiaje la luwala. Pamundaja. Ui 2 horas. E 10 minutos. Katamakaram. Katuchi ugula. Lairi jetu. Nzagure wetu ngombere. Basi, nzagure wetu ngombere mpamunda ya 9 horas. 9 horas ingani setu siya pachumikisi. Kwa kuyakom programa ya kaulule. Kaulule mpamunda ya 9 horas hii 40 minutos. Kwa kuyakom basi, nyimbo siya kunanga. Kunguru karimachi njetu mpamunda ya 9 horas hii 50 minutos. Kulikanga na wechi yaom, kunde kabasi makonom. Mwachi njetu wa masengo. Pachi nyasa. Uwerem. Ni. Ntambaram. Wanyigere. Uchi wale rijono. Abano paradi Musambike. Uwe. Wachi yao. Central Technicam. Aria uno tende ono. Sherifasi yu. Andisone. Rabisone. Ku mikrofone. Timbeni une. Abdul. Zakariyesh. Wadu waba kundwa chiridam. Achalo mwachi njetu. Jumapili ya mbone, ngani tuleka, mpaka tima, kakuleka ngana. Wendiba masengo, mpanga njima sengo, muangali lupuso. Wankutami na tayari utiyai, ja ule nkaswali, liri ya Jumapili. Wadini ya chikatulika, kwenye ni mpaka nagea. Yari chia kuleka ngana, leka ngana, wetu kamba kunsachiri la. Jumapili, jambone. Kwende tukaswali, tukatindi walile. Asiene, ambuja kulungu kuti ajiendeleche kutupa mbumu siyambone, kutupa utendere ni kutumulikila mbujo manja. Kwa wandozwe, kuchere, kwa kupanga jambone.

0: 17 horas e 1 minuto.
1: Menino Alves Pássaro.
0: Abili Uniuni, o Pia Mustúdio. Kati Womba Hamasu. Boi Ansueli. Vaieso Nia Vampa Heroa Sumana. Son Luana Nimishin Tano. So Hiena Sampira. Sicaleye Sinera Nia Provincia. Blapan Mahu Vamosani. Samolim Kunimo. Sintiki Waila Potaro. Sa Molim Kun. Abili Uniuni. Botardi.
2: My parpar. Nakola wina mele vavan tukawa ni moro chukule na wahon rahuna narbaro kwa huin bwana wa nyua no mara elan romela kawe no hole lan veli veli we na hala wene kalama za mustudi makata rad msambiki msara sa province ya zambi za wachwapo nana julio an julio batardi kwa thama la orwamu rulanyi mustudi makata rad msambiki nruende nikirathenle na tuna wendote zampiria tukawa ni varere wayele nerea province ya zambi ya masivo kakumbe ni hakumbe pwidela omoro ta sa mpilia kakwela kwa sidi heni hai hai makuvanyo
3: mwe wakua kata kumi ya pura
2: nginona amusi takumene
3: amudhi kakumi amudhi kakumi purke arokora karuna buri arecha arecha mesh mwe kai mwe yu yu kati ya awo tia weni
2: kina thea ale ule nthea awa hen mahasofiro osumitali
3: hospitale wana muku haya mudhiraya achu tene awonywa yowere hanona
2: muluku mtokwene
3: muluku kinto ukomo mtokwene apadle matama ili
2: mwe parpare
3: evulumu wekale neyukumi ya pama yopanelela
2: mwe parpare nivano nilotela mpiria nakona we nilotela mpiria ni mbara kawe mutupi ya wanaguru wemele ni provinsi wa Zambezia wa mpiria ya tasa ilapa ya Mosambiki ovo tiotana yola nikurla UDS União Desportiva de Songo, Ampilia Tanu.
3: Ulu?
2: Kamaduela?
3: Arin Kaduela.
2: Ya, então, tu mesmo. Hei, hein, hava, etasa e ontawa.
3: Eh.
2: Ekelotete.
3: Ekelotete.
2: Eh. Hei, ni handle mataru.
3: Wante pelavo.
2: Wante pelavam.
3: Epa, eni hi ho. Eni hi. Ele akushua ni ikarel botete.
2: Eh.
3: Eruavi thote deiwe. Yaiwe tifani hiyo. Yari mukala we yari nichuni hafitori. Amru hapa chupa baba.
2: Nimero pala we era ka avoking empiro study la chupa na hana we omereria. Ovota ni kuna agasebe.
3: No, hani ka von tema si tamtanu ha kapiye.
2: Ah.
3: Tare.
2: Mulata we munana we rimu acha sa.
3: Rimu acha sa e mitanu.
2: Hmm.
3: Ki nehola mtubi we kavi.
2: Hambole helene maharu.
3: Agora mo na dedo
2: eh
3: mitanu
2: eh
3: mtupi ahemele bachuveni
2: eh
3: wote pa
2: vele vela ba nka hinko ne ne volowele vampirian do provincia olelo avocato mpiria mo vira o thana ola
3: givendeo
2: avocato mpiria ni corona primeiro de maio na avoca mpiria ni corona 3 de fevereiro hina kom vodole parpara na rengi weyo wana we hini panyi we maso masi lote ni marika yele ni yereo melo ni yele ni renge wa mpiri wa mkingwe wa isumana ngevinde za mtudi mpiri ya mprovincia vopakera orimu za vanyua eomo odhuwela we oriwe serie A ne serie B kahenko ni marivavo mnona hai
3: vale kanoja koraji ka hilo javale miki yolo la hantikana kuveno to msivenle Masi povu, anamona, anamiwa, hafimele. Pohole tuwele ni mfehendeao hiyo, ntukumana wewe, ni kanine karuwa huni naruwa oneshe, omkuba. O naruwa oguruwe. O naruwa omilanji. Tori mpira. Akwara wole, achwara runo, achwara ruu, hanthiva. Masi po, komu olojua, kanao chawelao.
2: Hanthiva ni... Hanadua nye ya pama mpene onamvota. Wona we apahayaka okopela gu. Enerea weyo kia pama.
3: Kaya pama ani. Nele va hiyo hani wona tuwao. Enanto eni yarwa enani vota. O ena vota. Di ena hani wona pama. Mwu omkuberi wakavi. Nwari wakavi. Yelo ntu tenino ni hagoi. Nini huu nyamaru
2: kwa mpale na we mpilo la akirati liwe mpura mahayawa
3: agora sporting omkuba wa mkuba wachua bababa o ferviario don pon laye
2: hen haba para serie la a erwo makura la estadia la bachopo emele liwe pro pa jara ni kurna sporting va madani
3: ferroviario
2: ne ne academia so protestao modola ferroviario ferroviario ne pro valera
3: no primero o jogando ferroviario sporting avo tu a ferroviario
2: Mais quand on a dit qu'il n'y a pas de pâtira.
3: Mais le pro de pâtira de laisser son protection.
2: Son protection.
3: Seguir le sporting.
2: Sporting. Alors, vous ferviez un pro en erreur.
3: En erreur.
2: Oui, il s'en va de l'année à l'année à l'année à l'année.
3: Eh bien, je suis comme un gars là. Handiste mounyaréa. Je suis un ouéria ouéria au loja de Pama d'Ampira à travers du Tuinerua. Tuine riwa ohunya maru hadintiva.
2: Ntoko TV.
3: Hende tho, ora vremelu, logu, a, ora, epa ichu dhoti kini hadi kini ha, hai ninte nterea. Muhina wa mshoko ni mwemwe. Hai ninte nterea. Kahe kenu niyakolela vi, ni mashukatori niyakolela vi, na marpirtu yale, an muapitari shoku,
2: Mas para o pia vamo, bom nanyo na andrani TV.
3: Vermelho, é que cani vermelho. Primeiro, tem que vahio atenção. Segundo, o vahio amarelo. Depois então vai vermelho, agora louco vermelho.
2: Em caímo, é falta ele até passa, o pai como, então quando ele era ele no tio, o pai que falta. Não me cande árbitro, não
3: me cande Jogadore. Namane nimpavolo o pia onumlijana o kanu ya to kumori ay loku tiho to chunu shutar penalty tuni ay tuni ay patoko vene onu shutar penalty onum tukuleni ma kana ofora ofora ay no mora yo to chunu shutar penalty
2: anone hawi
3: vale
2: inde ye hiare parpare
3: o amla balaba agora loku vermelho mtule Mkwanji wa kani. Namfika po.
2: Eya. Ahinga pa inavirae ikuwa hadha leraro tercera jornada, kwarta jornada na mkidela hu. Ferroviario dhona hei arige na nevano kalna.
3: Ovi?
2: Ferroviario. Dhona hei arige na nevano kalna.
3: Do wila?
2: Da wemele mpuro wa pachera.
3: Epa, mpuru wapachira potu hemela. Purki havo, umuone mpira enola. Elekini iraka ki, are mkala we, joku wale nashukari wapara totu. Amdu welea, kwa nalila amdu welea. La mkuba wano anumoro wa chua pili. No ambija chua pili. Hala awa na chua pili ala, hathuweli we, tavi. Sepurtu sao, sportinge, ferviario, primero di mayu, kathuwele ye. Na mpoto mtu wa kufiha. Purke ainda onimpacheri wa.
2: Mwere onimpacheri wa masitomwata mwere makuru wa na kiante.
3: Kiante ni.
2: Nyo mnupana wapertara ikuwa hapili. Nare ikuwa hapili.
3: Ohala.
2: Wanahala wiyo romele wanahala.
3: Ohala. Opertara wani fiyaji mwada pili. Ohala. Kuna achuma kila takwao. Nusei shorna tagaina. Como no arwo ava kali shona da inakale kavi inakale
2: kala primeira volta segunda volta
3: pai
2: okotevo imwa kale khale kavi
3: charu
2: ulo
3: ache ajirelo eva nemono nimbala yona yini kratu
2: ona emo kewili wili emo kewili wili emo kewili wili
3: agora três jornada
2: direr ho
3: tu sinto na do dikana
2: Hoi, a trare lonte varia kamandra ikanda ekipa. When nesadia na machabiroka, it was says, hoi. And every year, kuhela yo pachera primera volta, emali. Yamala, ekoke duwe segunda volta. Himemo. Ni varia kawi, heng hava, so protisao, sporting erna 9 points.
3: 9 points.
2: Pero viaro na
3: 6
2: points. Omelo kala mpira mtokwene. O ferviari wewe.
3: O kala mpira mtokwene. Mwere o kala mpira.
2: Ha? O narvavo tu ferviari nepanda wii. nampoto elela aelela to hafa ya kwiji
3: kana hapa yaro ah higa yaro melo na hapa yaro kwiji
2: omba kana no melo
3: omega omelo omega na jere
2: jere muno na hemo ngwe rahen pire ole bo kumelo kuna che
3: pa yo bana mpira ole ma higa no payo kunya maro jere potu ganyari jere potu ganyari ni hi hopo mpira jere potu ganyari sport ferroviaire potu ganyari
2: he avo ya lewa mutho nya ba kampala dora ka meko vota
3: nata nata mpiro le hari hakalle pama tambe hiyo hiyo na ka ferroviaire wanu kufanya woni purunya kanimvanya nivanya kama vale na vanya ho wanu nata
2: ena ruha we muhina vanya hi ate
3: makuru ena rimyeva Na shuka tore na la akusiwe na la lipa
2: kamalam kalai mani mwako kampo mwanadora we wo hini hulu wawo
3: kini iko lele ni ferroviaru mwopora informa ML la ye no principio di treno arkim pakiru waru na filia saudi jogo Arkim pacheriwaru afer vya raika na ashuka dore. Ashuka dore ate wino wapanya wii. Verke mviyeri. Havuna nitokume.
2: Na hala wii na apwesa.
3: Na mwapwesaru. Akore lengwa ilerenu ternarumeri muda mili. Loko yu akila wa programa.
2: Egalo.
3: Parimpala ne akila yaya. Odurustahi shimoyu. Odurustahi mkuba.
2: Eparale yaya hiya.
3: Nto halilewa jujuwa na mirabayala kana kana.
2: Mas enna bobo kana mira boyale
3: e chiola malela
2: so ke yaram kana na mira bo
3: ara kana mira bo
2: ele niwa kiraza na guarda casa
3: agora ara kana mira bo
2: boto boko komo enna kala kala na ria ana boka asito kwene ma hina na mvela vela ni nivole hevale
3: agora ara kana tempo ele vela kama atelele kama regere torfiaru kabo na mmani
2: vano
3: vano
2: Kemora wihia.
3: Nkingweria wapo shtari. So kini mloja paewe ni mga yare. Wapo shtari nkingweria.
2: Omelo enyavo kanjere. Olao nyesunji wu.
3: Ferroviario na mga yare. Basi nkina hapo shtari. So my ferroviario na mga yare.
2: Mutu alotakai ramwira ele. Keso wapo shtara ho.
3: Ohova. Ohova.
2: Mindu kupwela wii. Onakala wapo shtara. Ramwira ele.
3: Wakala wa apostari wakala hova. Ni mkanyari. Oha ni mkanyari.
2: Masi. Ohia wapoki wa mpira na wane ere yomeo na ferroviaire ni jere. Anakale mpira wapachera. Okala wala ono. Kala ando wanele mpura wapachera. Parawi. Nikuru ni vote. Nikale wa yekaya. Mpura mwude wapachera. Uwa. Tari isolado. Kina maka mpira sportingi. Ne awani ne soportação hani muna wahiranyo mpira yola ni yere anawa komelo
3: soportação nimsho karo velo na sporting omeloruo
2: omela
3: sport soportação nimka yare
2: soportação
3: unimro holo
2: mo chiwa na yele awire le ni sporting
3: Sporting hay en rechuwi.
2: Mo mutiwa la bombe.
3: Ie lo kira kiriaka. Ana apostariwa. Pola na shuka toriala ndia hono mayuku yala. Apostariwa. Simtini mlo chapahi. Elo pwana. Windi mkanyari.
2: Ko? Mombe mo mutiwa la?
3: Ko. Mombe nera sheni. Ana retu.
2: Ke? Mombe arum
3: lo. Mombe hayam kampu.
2: Ah.
3: Kone mana yano ithe ofora.
2: Etuide para wane saso.
3: Sobo hasi mulari pa hii.
2: Owobo pihi hatu. Masi, owobo pihi na kwa kawo turanto.
3: Ituide mchano charoi chalikana mkwiriti yoho. Kira nyumna mkwameno.
2: Kikwa karu.
3: Paripa mchwa kwaru. Mkwiriti yole. Wee podo wikale mkwiri. Onumwele, ale sheke ya lonjeva. Awane shano mbele nmo kwa hoko hao.
2: Tapo. Masi, ohia Overia than Kuruna Sporting ni support Sani Ereo Melo. Mamvaram Pireola Awino, a Serie A, Kiloja Serie Ela A Ulon Rahuan Namona Humpilian. Mona Heran, we Nikurune, Nikurun, and Halloween, and Madame Pro, Pacher and Awidi, Makurta.
3: We are a window. Yes, support to sound. Wakwea, Perviario.
2: Marki Wakwea, the same with the Kurun and Kalinanito. Kimono Romela.
3: Mario, Romela Manoko, Charua.
2: Ah,
3: Mungiwa Gilel and Ginaguru. Kame lake raga, wakwale mwakiwa kwa waloja kwa
2: waa. Waloja kalanya yoyo.
3: Inere
2: ya.
3: Wano kina kuru.
2: Kezeri wanyuwa ano, ni kuru ni nemele mpuro wapachana, diso protesao. Nanawili, wanawili wakweya, muliki waloja wanyo. Wakweya ferroviario.
3: Najaliwa ferroviario.
2: Wakweya sporting. Tia wa kuru meide, ene wale mpuro wanawili.
3: Tanchuno wale na mkuru. Mpuro yola wanawili.
2: Wapachira wakana ni mwani niya?
3: Wapachira. Seportu sawo letu i kere ki purke hiyo hanshugane no. Seportu sawo rimu ni kujea. Rimu pweha. Anani pwesa rupa horowa.
2: Oho e. Mwimu lo teke hiyo mvareka avoki yu mpira wa melo.
3: Mwajo kufoki yu mpira wa melo. Melo seportu sawo na mkanyare. Yekale primeiro lugar.
2: Nyo munlocha mvandi hen. Manero voka supportao o hoy manero voka sporting.
3: O voka tu o a o ten ko asistir chocari wa. Sporting ko mo asistir. Forma jogar aí. Supportao ko mo asistir. O varon to te boar kan sara kwa a joga dorao.
2: Nyo kem on ba amli pela we ude nyo
3: atolocha.
2: Nyo ki manne Muturneone. Nimora caro campeonato provinciale. Havonuana Kimane. One of Emiano. Kinakusa dot hene. Kiparella.
3: A parellani.
2: Eh.
3: Parella said. Esupero parella. You take a moment.
2: You mean to dwell. To dwell like in a rihi holotra. Yale Kimane. Mikamana. O Patera Nuano. O manam.
3: Ikuruizo zoologia. Hayano. Umawiha jagara. Hawangwe. Hulohawa. Hawangwe. Jagara. Manuomo. Nana. Maitui. Gakipemeleni, harele wawa yola. Umlewi haka, kawwe, kutu kiti yungu yungu hawa. Ila lujaye.
2: Anamamu kampira hoye. Ali inadhivira mtoko dhombo kampira wajana ni kuru na faro viyari. Sumani ile hiakeleo.
3: Hiakeleo yani?
2: Nyuta himu hakeleo.
3: Mika hakeleo.
2: Ntowa nene?
3: Ntowa nene uichude limporari.
2: Marmu nyanyea?
3: Karmu nyanyea.
2: Kwa huiwa thwakina kwa hakeleo karmu nyanyea wanawi. Nyo, kesele. Mayaka o kampu na wahera yuso ori o vota wani kure ni mungu wahera mimi purlo mikini.
3: Wa lukeri na masaya. Ayaka muhimi. Kaniki yako one. Hanle zalo wipa nao. Oniki ya wipa.
2: Henka wahi wari ya?
3: Wahi wari ya wendre. Masina masaya ni olo ni mlopwana. Agusa mlabawi. Narwana muhimi nasai. Ogwini ugwiri. Enamaya alwako onele kichula kiipe. Onele kichula kihie.
2: Henka wahi wari ya?
3: Wahi wari ya wendre.
2: Ona mnyanyea.
3: Ona mnyanyea. Mrima otio ni wajitura kipe.
2: Wanyanyea. Hukwela vira batu lo.
3: Nata. Hukwela tumuru ulaka.
2: Mwanda wa tumuru wao mwa ulaka.
3: Apo.
2: Hinko melo.
3: Melo ni mjao.
2: Ona mjao.
3: Pero nuse. Fero viyari. Pero meru joku.
2: Kala mpira wapachara. 13 ore.
3: 13.
2: Mwanda mjao.
3: Na mjao.
2: Wadhiru wele. Mwone jere. Hinka jere o parani mwila. Aintu na ohiyam.
3: Oni para. Eli toki lojaki hafi thuwele akiti yelo. Oni para. Ani para mwilo oni para.
2: Masi mpira la ira kari apita anjigwe.
3: Ha?
2: Apita anjigwe. Wana kuruwe kuma makuru meili. O mkupa makuru mararo. O milanje ni kuru ni moha. Ni makuru wana vala. Amtepotikana.
3: Masi meri yo kipajinule ki mga kole ni vanova kilojaka ki. Mpiro olatu, mwena mwera kama mpira antivitalizmu, onseparare. Mpira yu kultivu, mpira dambe, FAA alegria di todos. Akahi mpira uimtu, meika yungu. Teke, animo wana dambe, udinyaru, ikoro wadhin hainifu, hadhin voloa.
2: Hadhin voloa.
3: ali anthina ali asana uyuana nea
2: ena ruhawa wimpile province ya Zambezi ya nkokela uchuli ina locha kivarenaka dhakalai ena ruhawa wimpile de province ya Zambezi ya nkokela uchuli tiva hava nihira huna maempresario ena dhira nimpilia
3: mashe empresario vai pagari para ke empresario vai pagari uke empresario han live etu han live ria nitu zini hilikanaka Empresari wa unoha ikonza wa pwanyila muro. Empresari utani.
2: Na wende wale res komersial. Wende inha udhiwe ni wawele mtoko bambwa kampili. Ate ya kusani korona wana wende inha mwosambolani. Kama nubwela. Ate zama ahia wa shimoyu tu.
3: Kahiro wa shimoyu. Ke nubwela mi.
2: Ona hala oro kala wa mutun toko res. E promisyona zambes.
3: Kano rowi kao. Atu tene anale belanaya vatipaye. Nyo kampu ya yao. Achia na mthi othiveli wa mpira. Uwe mniwona wewe. Achu tene. Kankala wo.
2: Mari nyua na mkala.
3: Kikala mperezario. Kikani korowa.
2: Wewe hai.
3: Anuta mpiri msumbolan.
2: Masin kakona pia babo. Kakona wi vwa mkala waye kenyo. Kakona wakuhani. Mari mwe mnyua na. Mwemelela mtoko dhombo kampiri ya provinsi ya Zambezi. Mukana mtoko ene, ona hore la mtoko dhombo kampiri ya provinsi ya Zambezi. Mwawe hai para wimpiro na rere.
3: No, amkala utambibu, amkala msombona. Karu mwimio, kiri wewe ukaliwe, kiri mtoko ena wewe, kwa onaka wimpori sali mwokala mwetu. Kwa Zambezi, hawa pelmenu jikiba mwadha ya mbuwa msombona.
2: Miki naroche kiva riaka mtoko mwari... Kina hesa example mwari mwinyo mkala presidente asosiasao mwari hai parawe mpilo la province ya Zambezi ya arereke uhia va na kala watu 5 days 15
3: na yawe ha kari mkala we kari mchu o kala wa asosiasao yu mtoko hene kawe na runi yao na chute hene yala ala Mashefi ya nomfuka mpira.
2: Erina ikipa haya.
3: Erina ikipa haya. Kama aruni ilo teni. Kereva ikobiri irito nto. Itha nje. Intao. Kereveka we kate kipa kumihe tantu. Nimiku

0: elenerea wampiro na vokiwa mawani temperado recreativo onidale wache diwa sumani ile vindra kwa vira o campo wa ferroviario atodara o nem puro moharo wa riwa tuyami memela operasyona vekiwa ona karava kanvene masacho ya chelaka wo ehi na kato ni mpiriwano ori federado atu enewe kale a olapa omohaweyo ya hikira atike vanela sana sana manurene oho li yamto kudomba kampirimi hai
1: entikini hati yelo atu ala emelele mteku wa mpira hankwansikiri uyuanana yemela ekilati yichua enakuhana para we etesinyariwe iparipari thomvo kampira neri hai enakuvekata mtu lero nerila jiwe miyo kamiyo chuthi nimtapana hatinligana primero tinkinyua chumkilati muyuanane tapama mkohe mwirivano ndo neri hai opini yao iko hiyo maate putu yale arinimuru atokoena ikilati yu kino singuse ekale runi yao yelo naba opini yao wimpira tuula manono eneriwa kata mtu niwa yoka yakana heri yankana havon dhuwela nito mvala pena hiyo mana muru haya so nerla wikama heo na kana disportu bahi so
0: masihiha onamle kale ya vando musambola ahikule nde provincia
1: nene vonyote oshimoyu
0: nampote waku vya koloja nido hipie ni hiku naya
1: nampote waku vya mtuni mwona chuthene inavirviri hamrima mchini eriwa
0: mwomutu wala maluata
1: patapi masi maluata poti maluataru ahapu yari waka maluataru
0: mwomutu wala farabi yari
1: wala nipahe
0: kema akunde
1: kihakula kiee kwa mtu wela
0: anapo levelu waka yari waha yolata waya
1: now apolu sozinyo hanere chume kayeni tingi sera shudadu
0: nani
1: kuvernu kia shuda finali si ajuta ariwe ayu apolu korwa akumihege mpolu samo unchapira kaka
0: oye anapolu mtokwena ni kura ferroviario ferroviario
1: ferroviario yema empresa grandi anupuwele chono anuona wetuwa welevakalai wariwe ferroviario wariwe kumboi wanoguli hiwa ambulinghe ya akila hativa akwela rea yao niha nampodu walu jomathina haya so nafu nithoe arumoro weno avihiwa kumboi wa haa eportu yako na makuzo unewoka waya ina aliba ninkona makuzo yoka la portu pronto
0: atenamu haha erna mu pueblo masi ni manera ya la mloncha ni variaka mpilia amawane campeonato recreativo para volowa atuniwa 20 metikazi imemo hoye 20 onamu derbi on nye bule ovolo na kala 60 masi ona kali wao hona kajwao ni variaka ele ya kalai vale yani atu erikiwa mpiria ovoki onamvokiwa kopela ude onakala mwahamtokwene ni mutwale kelo pia hafanya mpuro sasa bankada ele wa bankada ingleza ule onfuwa mbule mutu hafanya mpuro hafanya mpuro ni andre ra mutu amon iye mpilie na yode he ni para wengi nje makarelo mote na yao
1: problema kahiperesu 50, 60 he mwije la mchu kwalidade apola
0: problema uri ya kwalidade apola

0: Ika no ti sen yo, no hi yo ayo. Wipa wa, he tampa. Musa marati hornya sha wiwa nye kumilaka he provincia wampula. Alo, buwa noite. Buwa noite.
1: Buwa noite.
0: Ahile liwa?
1: Ahile liwa, ahile liwa man.
0: Nene sene, achuwe na suwe liwe?
1: Jose Eusebio kumata kumuria sinu wampula.
0: Tani, Jose Eusebio.
1: Ah.
0: Achuwe na tunawe wa njiponi?
1: Kempela siponare ya nakonda.
0: Eraka hai?
1: Eraka kino siveliwa.
0: O siveliwa. Akala itani jibwenela?
1: Kempela akala na kanamu arakala wa nanaka, ni muhumaka mchapa o shanti, ni muhumaka tuma.
0: Asante wa njibwela jibwene hana Jose Eugenio kumila wampula yu nirivamsa.
1: Mugwa shukure na varamu tego salamu.
0: Asante.